0: 6666 owo Kumasi Alaba onik CBG bank ni di enu hwe Muhammad Abubakar 81 Enterprise maninya hai na ya hai
1: esha no kanwa kanje na yesu ni
2: Min kokura brenyin amada super awura mo ndana di yenwura hono yenwie ni seseya
3: Holman obine na yire na ma
4: ode ne ko hin
3: me be ye wade amanate afiri wani so
2: ye nana kafra musaba madina chi manin muhre
3: o kafra
2: nim sa wani nye
3: ene ubehia ABA Herbas
2: ona so de wan
3: ABA Herbas
5: osofu 3 days
3: osofu oyo ani
5: osofu abrantie
3: osofu rasa
5: wono na

0: asade na manefo di petumi wonya wi ana ato ne ahoma so o meka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadun ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ye mo mofra ne mo abrutre no de omako on school ya yaro se bia ne onma ope onya re abrutre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi ade sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na ye ndwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman
1: tefo medama sesemo mama je aboafo enkratso na mpenyini se wanya bibia ama wasia enka yeda bonu krono na ye jai bonu krono mame bema ni jidi ebe mpa na wunya ru ni mu nu akwa bru chire peni ntia na
2: me pa cho na okọ peni no a na ese osan ese osan akọ no e
1: na
2: ese
1: na wanu awa timi akọ
2: jidi
1: kwakọ
2: me pa cho onko
1: wati ha
2: wati
1: ha wabi sani ni ntia wa anko
2: ese me friend grandpa to da onfa
1: na wada roma misre mi bisa o wada oba ne kọ nkranda
2: Epa chode.
1: Na sa brochira brochira die. Ye nim sa azanfo nyina ye chi obi a ye jia obi bu na enkran de oyɛ den yɔ de ube akɔfa hɔ. Ana awom no meboa.
3: Esa.
1: Na obi a wɔde obi kɔ brochira oyɛ den wɔde ba kɔ twasi wɔ enkran.
3: Na bla wuli. Om do kɔ kra sa almost ado kɔ airport.
1: Ana meke.
3: Na ɔmo wɔ pap bi wɔ nchenche wɔ dum do akɔ tena hɔ. Ke sɛ mu didi na mu no na wɔ ne wudi nkɔ mo sɛ deɛ.
1: Wo kɔ a ha na ɔbɛfa wɔ hu sɛ deɛ ɔmo kɔ no.
3: Asa wɔ te wɔ.
1: Wudru hɔ a.
3: Aha, wo
1: hu. Ni yɛ kyerɛ wo.
3: Sa de ndɔm ta yɛ nkrɔfo pa.
1: Ɛ na wɔ deɛ wɔn fa na nkɔ nkran.
3: Ni yɛ sɛ ɔmo hu no mu ntimi nka. Ɛda kɔ tena airport. Bi kɔ a ni sika wɔ twia wɔ no. Ɔmo no bɛ sɛ di no airport wɔ.
1: Wo bɔ dwɛ a nya mu nyina.
3: Ɔbɛnye ayi do hotel wɔ ni bi ama wo. Airport wa. Ana ebe ho kakra na ono abetena airport o yi restaurant akese wo ni na ono ono beko ba bi atrasie didi anom kama abo nkomo te sabe mo sori ya na kese wo kofo plane na anu eso so na odo sa shebo ase ti abara hadwin pa na de hadwin pa kese se se wa okun be ma se bi ekuse bi anya do wa wa wo me hu se ba mi kra wo she yire nji bi mi
1: so se o da bi
3: ana wo fufu
1: eye fufuro
3: aso
1: so ane ne jai wo ne ne na wo ne ba ne na eja wo nfi ni wo hwe na ade a na eja wo ko twa si wo abrochiri ba na wo se connection bi e pi
3: ndo abram se ye bo no
1: eno kra de mi ni interest bi a wo ho si ye bo no si ambo no
3: sa ko bi um de enye dende ni sa da wo a wanti mi anko wo ba so so a wo ko twa se den so so a wa jini mami usika sa na wa de dam tumi mwa mfa oba ne nko
1: eno na menti asie yo
3: wa ngasa ngasa wa ko ha ba oni mi sɛde hot etie no na wo ba wa so pɛ sɛ wo do ba kɔ no eno gi sɛ de ndende ma wo sɛ ma wo jini mami hu sika nyina ah we de hard drink papa papa na sɛ na wo kan wo nyɛ bia ma wo asie sɛ wo nya sa munu ko mu sa aden esa hard drink oh esa na mema na ibibia ho ye mema ankasa abena ye pesa ade no ye ese etwe ho firi sa ade
1: ye ne mu ne
3: a ye pesa ade no
1: be dru ban bi hu na photo e bo ho bebre e ye wo ha mema ye du okunu sia na ema e wo ho minka se ma no bi nye ni pabone dodo na ye bia na so e ye na evudie any dream die ni die what do we need to do for ma e ye na taa ye ye nuanom ememe e nka die ne besia eba me ne wavo menka bi nhye mu se bi ebru se bi anya do na eja so anya connection oba time bi e pe ne ba ne se obe gina ba bi papa na nka what do you say fesika bra ti sa connection ni nyina na asase na no so oto no enu ewai
2: me pa cho asase na no so oto no ebra me hu se wo dada ye endada asemo no ah me kwaka chere se o me on pesika na mam na me fa ko to baabi a eda no e na okoyi asase no ho enkrata ebre me se menya obi amana to asase na no obi ya ntoi enti wala me kwaka chere baabi a me kwaje ebusu na me so se e ho enkrata nyina ho de a fabra ne ye nhwe na won benya obi amana to enti ma no eje krata na o ti da bi maame
1: enipa na won do me mo a chere no pe Nanado me mwachi o.
4: Hello.
1: Nanado me mwachi.
4: Odi ozo bro, me dishe.
1: Miru awada roma, misre mi bisana, what is say?
4: Nyami adumo ahima papa bi.
1: Oh, Mira, me da se me mwye pa, mi di indi ma, mi du fie, me wopim so radio, me nshia yin fie.
4: Yeah.
1: Yo anapai dia metwa wa nya bone ye wa hana oyire eye wo ba yi ma me de na asema beto ye nim ni ti atwem wo susu se ebre bi atwem wo de beto na nim se wanya connection bi a eko UK enti eja ontiti ni morem no mpe bibi mra na nka akwada no eye mo amoba no nya me nya dom no no su nkopie ho na watimi abehwe fie kakra okwa obesi abo ekope sika e de bai besi ne 2023 akwada ida so te Ghana ha Baby, or what you busy and see a channel of flowers, so I won't genus. So, Mira no crab any womb.
4: What I remember, and any 3 days. O be friend. And my me answer, or yes, a ukiada. And I'm here and say, ukiada dear, Nadaroma. A bay anchor on fancy a for from man. And where else of a suffering? Into what I remember, we dear, my baho.
1: Mira, wo baba da bay.
4: Zap me this okay send next week in team. Oh yeah, so best friend in tea.
1: But your next week da bay na won a bebwa we draw dana.
4: Oh if you had a beb one.
1: Next week Friday. Mira no cry some more bay can see can be a bedi won some sir.
4: But I mean to me no can be via or phone so or that room.
1: Tien trainer nya me ya do me fiada no aba ho.
4: Eh,
1: said you obe kan asem no, ma te de wo kan asepa na se ne o kan asem no. Se se bi nka bo mie nu na akoda ye ye modia. Na nka bibi aba.
4: Enu nti na wada roma, eni kwa se o tie ono no kwa de no.
1: Nti na me rua me so ma frere wi.
4: Eh eh, enu nti na me se me ba ho no. We se enye fon so ayi. Enye fon so asem. Wada roma e.
1: Me bache ntinya kupo ya aduma next week Friday dey me remove wow yenye ne
4: wadaro ma ebi kra me no ka se kra bi me nikuma se
1: okay
4: wadaro ma why am me to feel say minimum
1: woni me pa o
4: oh ade
1: hey here we are seeing you know wadaro ma waka se
4: we efie nkomo why nti we am fan to
1: Mate, mate. Ti nyankopɔ ya dwuma, efia da nyankopɔ de che ya no pa no twene fra me hwe wani.
4: No ngotwum.
1: E pa cho ai no twene fa ayire so ane no nkuno.
4: Wa da roma. Owe hume.
1: Me pa cho me da se.
4: Yeah.
1: No mono. Me no ye sempa.
3: Abena. Emu oyo.
1: Nso mekonim.
3: Mekonim, nso mekonim. Emu oya papa papa. Na krachi yedene kasai, onka hunu se. Enye mwenda nkwa na amna di yi.